0: daya ba wai kawai wuraren ibada bane, wurare ne na ayyukan gine-gine da ke nuna haɗewar al'adu daban-daban. Wani muhimmin dalili da yasa aka saka wannan gadan cikin jerin tarihin duniya shine yadda gine-ginen suka ci gaba da kiyaye asalinsu har zuwa yau. Duk da cewa an gina su da itace, wani abu mai saukin lalacewa, kasancewar waɗannan masallatai sun tsaya tsayin daka tsawon karnuka yana nuna irin babban matakin ilimin gine-ginen gargajiya da aka samu a Anatolia. Ayyukan kariya da kulawa ma suna daga cikin manyan muhimman ɓangarorin wannan gado. Saboda yanayin itace, ana ci gaba da sa ido akai-akai kan tasirin muhalli kamar canjin zafi, danshi da lalacewar halittu. A ƙasar Turki, ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana baiwa kiyaye kayan asalin gine-ginen muhimmanci sosai. Yin amfani da hanyoyin gyara da suka dace da yanayin tarihi na gine-ginen yana daga cikin ginshiƙan ƙa'idojin kariya na UNESCO. A cikin shekarun baya-bayan nan, an shirya cikakkun bayanai na waɗannan masallatai ta amfani da fasahohin zamani na digital wajen rubuce-rubuce da adana bayanai. Ana tuskance zane-zanen katako, tasirin ginshiƙai masu ɗaukar nauyi da kayan ado ta hanyoyin binciken kimiyya. Ta haka ne ake ƙoƙarin kare ba wai kawai gine-ginen masallatan ba, har ma da sana'ar gargajiya da ilimin ƙere-ƙere da suke ɗauke da shi. Ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da aka jaddada a yau shi ne yadda za a miƙa sana'ar gargajiya ta aikin katako ga al'ummomi masu zuwa. Domin kare waɗannan masallatai ba yana nufin kiyaye gine-gine a tsaye ba ne, yana nufin kiyaye al'adun sana'ar da ta gina su. Saboda haka, ƙoƙarin gyarawa da horarwa da ake yi a Turki suna ba da gudunmawa mai mahimmanci ga ɗorewar fasahar gine-gine na gargajiya. Masallatan tsakiyar zamanin Anatolia masu ginshiƙan katako da rufin katako har yanzu suna tsaye a birane daban-daban na Anatolia. Waɗannan gine-gine da ɗumin katako ya ba su armashi suna ci gaba da tsayawa tamkar shaidu masu shiru. Suna ɗauke da kyakkyawar fahimtar fasaha ta zamani da har zuwa yau. Waɗannan masallatai da suka kai ƙarnuka suna tsaye, ana kallon su a matsayin fitattun ayyuka da ke nuna yadda mutanen Anatolia suka fahimci samarwa cikin jituwa da yanayi, tare da iliminsu na fasaha da kuma ƙwaƙwalwar al'adunsu. Saboda haka, shigar da su cikin jerin gidajen tarihi na duniya na hukumar UNESCO yana da matuƙar mahimmanci, domin waɗannan gine-gine ba wai wani ɓangare ne kawai na gadon al'adun Turkiya ba. Suna cikin fitattun sassan gadon al'adun bai ɗaya na ɗan Adam da suka cancanci kariya da kiyayewa. Tarihin da waɗannan ginshiƙan katako suke ɗauke da shi yana ci gaba da rayuwa a birane daban-daban na Anatolia a yau, yana gina wata ƙarfafar gada tsakanin baya da gaba. Masu sauraro, ina yi muku bankwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare na yayin da nake bibiyar sahun Turki a cikin jerin gidajen tarihi na duniya a hukumar UNESCO.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

0: gidan rediyon muryar Turkiye ke gabatar da muryar ta ga duniya.
1: Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.